0: ni nyota.
1: Hapa gona weto wakati hao watu kwangala dianga na Orlando mwefora. Wakumila nanga na mojo kala best.
0: Nenango na duvani. Ayala wangu. Nikwanga igana.
1: Orlando uloto kutupala kedi mpaka wakati wajabali deushishi na metenga vya kubilinga.

0: ase mokiri o heleno porola mokiri romeleng he oya yo thana yo sewa wa district wanyu masenruye mparakane mong
1: ele parake mosa o rateliwa ne ikatelo se o thele rata mokhulu pale mokiri romele meyo ne molepelele baempakgang yeo he olia
2: o phiwe ne moretele yonyeo lelo mosi wa ehopa yo uma ndiphokane kole
0: ya ehopa yo uma Ela tirtio siva. Enkupu shire oja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano fia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini roromela wira atu yo hasiwela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrimane kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpendo.

0: Nkiwe eke baba ma, kinanya wa matata nisapa un.
1: Chuma baba amanaka, wana achuela. Ikonta unyawa matata ni tuyorera, uwachira uhiponya ureta uharia, ikolera, ni ireta chikina kuchuwa piacha.
2: Vanova, wakati ni wahale unyawa.
1: Ukati wotene, toko womala urua usoworo, womala unsampama muhima, uhinati wala tuna womala wapiacha nulia, womala umkwanya mwanama, wala tuna itwene tu, ni womala ukotomola wala tuna witandria.
3: Amaraka, vano na hikila nekisapahu iyo?
1: Nyenye wanuako, na hikala ni sabao ni lamu leo tumiridurwa, unyawa sana matata. Onupu miaka ni ipio matata, oi tumiri ikuwa chona naracha. Tafadhali.
0: Hipo hatu teka tipitapi, wawira unyawa matata mahupu oteni.
3: Nruku ore rayoyo, melo melo ru nina apachira uteka nkai.
0: Mama, yuka viheke ni wapi acha?
1: Chomo bo, mwamwanaka. Nanso, yopa chira, nipanga kisiani.
0: Onyawa matata?
1: Ikweli. Matata ona naraja, potu arwe hela asintu utu yoliani. Ninyawe sana ni masi ni sabao. Haya mwamwanaka, mkawava, ninyawe matata sana ni masi ni sabao.
3: Yonuke la, napi acha siana maraka.
1: Atumane, kinapia yole yo hiyochiva ni oka liheria. Nansoni lamula wikike chana ni wisunga. Konta ijole chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chumwani ya, chahira piheke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yolene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hecholia choa penya niyo choa penya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chiolia wira chikale chomana.
3: Nyuva mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohito kota sana. Ihala uranesi yani.
1: Bwadu kale tuyo opi ha. Pataru ulia wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope li upapahia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia. Kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuwa penya, niya yoha penya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera. Ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimiru kumananya, kina wana mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuji o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata chela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asimujia.

0: ke wae ke baba ma ke na nya mo tata ni sapang
1: tsho mo ba mo amanaka wana a tshuela ikontha unya wa matata ni tuyorera o wachira o hiphonya o reta wo haria ikolera ni ireta chikina kuche wa piacha
2: vanova wakati ni wa hale hunyawa
1: ukati wotene toko womala urua usoworo womala unsampa mamu hima uhinati wala tuna womala wapiacha nulia womala unkwanya mwana ma wala tuna itwene tu ni womala ukothomola wala tuna witandria
3: amaraka vano na hekila nekesapa huiyo
1: nyenye wanu wako na ikala ni sabao ni lamu leo tumiridura unyawa sana matatani onupu miaka ni ipio matata oi tumiri ikuwa chona naracha tafadhali
0: hipo adu teka tipitapi owira unyawa matata mahuku otene
3: nruku ore rayoyo melo melo ru nina apachira uteka nkai
0: mama yuka viheke ni wapi acha
1: chao mbo mama naka nanso yopachira nipanga kisiani
0: unyawa matata
1: ikweli matata wona naraja potu aruhela asintu utu yoliani ninyawe sana ni masi ni sabao haya mama naka nka wava ninyawe matata sana ni masi ni sabao
3: Yonukela, na piacha siana maraka.
1: Atumane, kina pia yola yohi yochiva ni oka liheria. Na soni lamulia wiki kechera ni wisunga. Konta ijolia chiyo, wadu ukala na asintu tukamana kawano chungwani ya, chahira piyeke sana, ni chahito koteke sana.
2: Ikweli, ni hano tara manano ore ra manala. Unyawa matata ni nihinaya ukwanyi yoliene. Urapi hasana mihokoroko wala ifuruta ni hina yolia. Utokoti hasana inama, ihopa, niolia chikina. Uhitaka ni hechola choa penya niyo choa hapenya wira chihiva hane chona nara. Utumiri mikuki wala asufuria. Urapi hia ni orera. Ukunela sana chodia wira chikale chomana.
3: Nyuma mgaraka. Vano naliaka vale iyolia yohito kota sana. Ihala uraniesi yani.
1: Watu kale tuyo wopi ha. Pataru ulia wape iye saneni vihakono.
0: Papa, vano mihoko roko wale furuta.
2: Mwanchulaka, utanle mhoko roko. Ope liu papa hia uhinalia. Mana inika, ilaranja, inanahi, konta. Chinane macherireta.
3: Va, nihana nupuela kamanana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya, niyo yohapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela nrete okuluvelia.
0: Nimero kumananya, kinaona mana, ninakala sana nuku miwato otene.
4: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi. We kikijerihe, wa kikijerihe asumujia.
5: Ulang hupi waholili okumu provinsa yu Cabo Delgado yu wanaka ni institutu oikujo Mozambique ihina wanko pitu umacho orera yu provinsa yu Cabo Delgado yu kabihachiri ya kani eniruvuma basi wanchina mayo kabihera wari ya 4 ya ministeri nutafitimite kuchokumi enditimihe hu ukumi.

0: ka ke na o hia
1: wiki hia ka akire na nata mi kula mo vipele ku nta fitani ya nna ba
2: nera ye yu akire na na no ka no panya no po ka be ga galera ti ya wa
0: Yo we, ama mangwa rubile ni itala.
1: Ah, dia ndekumane nia.

0: Masipo amawane anono pia emara ya wini wihane sa seyo siri safam kumanelo ai hapare kumelera ka provincia yo Cabo Delgado un kui hua mute ko na sire Adolf onru hela masote hene uka na yeso kumelela i provincia sheshe nininto wa otono irana wa maleleo.
1: Kumanilo waihapari.
2: Boa noite. Asociação Atiana Luko Moja na Tano Omira na Koso e Distrito Yoma Kumiha Uno Ucabo Delgado Uhapa Nyampanko Woka Vihiria Misruku Wira Atuele Uframiteko Chomira na Koso. I Distrito Yokwamba Uniasa Anawatela Anamihaku Anopavela Utipela Ifabrika Chotengacha Icholia Ne Upanka Iloso. Ilapo yo Tanzania ni Amerika ahiwana na ulipihera ni uhukuliha manana o kanyarari ya atu o Tanzania anupanga isafari ilapo yu Amerika. Inya pwikanli hapari chulupalene chikina kuchino holela nkumanelo kuhapari ilelo. Mahuku mararu mweru wa agosto mwaka wa 2026 ihapari jitengajieni usomia ni mi Nasra Dolf wa mikrofoni umakina ni Makungel Junior. Ninao komajane ni raka makomacho ni Ula tulani wikulela worera. Karipu nkumanelo kuhapari. Presidente onlapo nwahu enre i governo impankelela mana ote necho pavela atu o Mosambike ahiye uavyavya isipitali ilapo chokopela. Daniel Chapu olumacha ilelo umaputu womala wala luku nopachara nohala utekia mapuro mulupale ohiana hiana opankia ipurusao wanuhala ya ukalana ikaruma chomana. Wali kililia ya uteka teka chiria nsuruku uo kalaka wene imiliao elfu miloko mchese nuwa mmoja ukale nsuruku wila po yu Amerika nchuruku ukumihie ni governo yu Mosambiki ni ushina. Igreja Katolika iri ni matanka. Mapinkosa olelo hokuwa varia resipita liyo maputu mwaha uwerenya Kardial Julio Langa ari Bishpu Oshaishai. Don Julio Langa omiaka tuswini na nane jayarelo ngina wuhantisi yo Mosambike ari Kardial Unaeli nene wovira Don Alexandre Maria dos Santos ayarelie umakunsi provincio Gaza. Don Julio Langa ayarie yetaka mahuku miloko mili na matano na mili mwiri wa utubru mwaka welfi moja nuwa miaki miakenta nuwa miloko mili mitano na mili akalaka sacerdote mwaka welfi imoja nuwa miaki miakenta nuwa miloko mitano. Yataka mahuku 31 mwiri wa mayo mwaka welfi imoja nuwa imiakenta nuwa 76 anavahacharia ukala bishpu o shai ni mweri wa fevereiro mwaka welfi pili nuwa miaka loko nuwa miaka mitano anatapelia ni Papa Francisco ukala kardial. Sekretario nwa wa miteko cha stadi provinsi yu Ampula na wabrira kolele o malokalidade avraka miteko chuwachari hagunu weha imawani chino holela ya Janeti Hortensio.
3: Sekretario a stadu wa provinsi yu Ampula onao pa ama holela ama lokalidadini we anasuela uhimia miaha inikaja miha orala wa mitete munikala ya na mkuluiru ni mulapo mahu wa mutukumanoni ni mkulu pale elapu ahu. Ulablaka e segunda feira e la bemani, wakati wa lashira nawe na maholela ay lokalidadi emia emosa ni miloko mishiche ntaru sa wa provincia wa Ampula. Antara mkuha arwaka umaputu, pamutuku manoni ni mkulu pale elapwa hudanie shapo, ikumelo mahiku yetaka matanu mpaka matana mararu mwerio la ndrihahu. Wamolumo abemani o himawi wa Ampula e provincia emosa yo wata mikachamiho waise yo inisuela shua na maholela ama lokal dadini bantuna ya lasa osuela mota wotukiha wowi anakwe hera miteko sa maholela wainamuna sopuka iye inakachamiha anamawani.
4: Divulgue as nossas boas mensagens.
3: Musueli he, mihupi sahu sorera, mukale luahu, se patuahu, ni munashuta sikinani, sa atuakina, muno onihere amavirikanelo variyari wamavarelo anyu miteko sanyu maporo mumbara anyu khaiyono oomoona kapahi muhina khaliheria moohaana ovaha mukhaliherio anyu ovaha miruku inirowa okhaliheria eprovinsia ahu mmalokalidade mwanyu neelapo ahu yoothene
4: Representar o problema do seu distrito, da sua província, assim para diante.
3: Secretário de Estado de Wampula, Fernando Bemani, o Lablaca, segunda-feira, é lá, Manirani, Wala Xeriawe, Amaholela, Amalokal Dadini, a província de Wampula, Antaramukoha, Aruaka, Maputo, Bamutukmanoni, Nimkulupale, Ela Puahum.
2: Asante Janete Hortensio ninte kwa himachera sakartari unuwa wa miteko cha stadi provincia yuampula Fernando Bemani na opera holeli o malokalidad afraka miteko chua chere hagunu wiha imawani chino holelaya. Aholeli o district yo mandimba uniyasa mfrante ko chuhu nchere ha ikuru wira uhimarele ireta yo nanchile huoncho kole wela pwehu Maria Fazenda.
1: Aho leli aniwehera sa epoma ya edishitu yo mandimba oniasa no anajeririha ikuru ya wi ereta ya namsupsupi yeyo hoveliwa opakiwa mapuru ale ehipwa herere. Mahiku oma lihera amuloko niwehera sa okumi o mandimba alepa mikalo sopiera miloko milini metandli mili seyo sinhoveliwa okale ereta ya namsupsupi. Itonyi hero saya So hinyereri wa ospiritale tokwene ya valishinga. Wi, siyesiwe, suwanya hiwe ya arimu. Ai, ereta ya namsupsupi. Ya winto, hipa herere sa ereta eyo, so pukiwa mikutula. Hiraya momiala no sohia na hiana. Sivarihaka amuteko wa oala lera anama wani. Mikano seyo sinkwele ya otariha. Antoko wira tela wa mekaya. Ni atu anchene. Nosatoro aedisitu yo mandimba Emidio Xavier o hima arikiwira muloko niwehera sa okumi o kalano mirete sinkwanela ya winto ewaniweno eretra ya namsupsupi mahiku yala mvire viri wa mawani mumitete sinranne ni elapo yo Malawi.
5: É uma preocupação para nós.
1: Eri etu enantu kurusha vanchene. Wa topaki wa mikutula seyo. Si mvira vira mawane. Si weshesaka sikwelaka usuela sa ereta eyo. Chirene ereta ya sarampo. Eri yo kupanyiha vanchene. Maporo aleto enipaki wa ekampanya ya wale lihera anamiteko. Oui, et là, on a sana sene areta ya piaka mashpiritale ne.
5: C'est du monitoring de cette douance.
1: Maporo aleto enipakiwa e kampanya ya wale lihera anamiteko. Oui, et là, on a sana sene areta ya piaka mashpiritale ne.
5: Non basta curar.
1: Konkwanela wawehera areta pahe. Konkwanela wabaha murete enapenua. Ariwo kulea wakelela sana sene. Wakaliha sana mashpiritalini. Tivonto nabariha humteko. Uwashe kurera alipa wabariha humteko mashpiritalini. Naveto mikutula seye sipukiwe. Sama wani siweheraka sa mashpiritalini. Na koha kohaka usuwelaka mota humteko onetaya. Okwe lawi na akalihe kepama areja. O distritu yomandimba. Siri wawo ispiritali muloko nuwa pili. Sinruro mediwa ni atu opo ha 248,000 anikelela maporo ale.
2: Asanti Maria Fazenda. Asosiasao atia na loko nuwa tanu omwira na koso e distriti omakumiha uno ukab delgado uhapwanya mpanko woka vihera misro kuira truele uframiteko chomwira na koso. Duarte Lias.
6: Akali asosiasaun ariaye atia na emya taru avahie isheke yonchuruku wopo ha imilyan kumina taru nu elufu emya taru ometekali okumhie nipenudi mpinko unasons unidas unukavihera unchiran haku mawani.
7: Este apoyo destina-se
6: Ulankavihirola uri okurumicha miteko chonakoso wajira atiana ahokolele umpanka nakoswaya yajiraka uchiriha nhaku mawani.
7: Para revitalização da economia local.
6: Manuel Arone, nontonyira penude. Mpante Nkina, Mosei Zakarias, uholele o provincia omiteko choteka teka olumachaka uwantonyerawe governador o Cabo Delgado enre na wawuhereria atia nale yunuwe hachaka umana na uorera miteko chayacho na koso ni akaviheraka unuwiha nhako wa distritu.
8: Expectativa que temos.
6: Uwetu ni uorere uona ni nkavihachiru ula uri uona anna mawani arwaka vaholo yikaliheraka makaliluaya ni mawani nhana nkalaka mtonyero.
8: Las vossas comunidades como referência.
6: Atiana avahie njuruku kavitale utelia waya ni ahosukuru yulupelelia ya utarhelela ikano chotene chihimaliawe guvernu longo wovarla nteko njurukwene.
9: Asumimus u compromiso de utilizar.
6: Inahulupelela utumiri umana na uorera njuruku nivahie huva nirwaka umirela na koso ofaita.
9: Transformando este apoio en negocios produtivos.
6: Atija saide olumachaka ihina chua tonyera mamembro o asosiasan kumi na tanu atiana amwira na koso idistriti omakumia uno ukabdelgadu uno.
2: Asante Duarte Ilias ni hapari ya himachera asosiasan atiana loko nuwa tanu omwira na koso o distriti omakumia uno ukabdelgadu hapa nyampangu woka vihira misro kuira atruwele uvara miteko chomwira na koso. Chinira chivaria ka miteko chotru selihi ya uteka teka che isala chochikola chakanyula chini ni mwananka yani mlungu wongi kiri gu mwatanle distriti yo malema wampula arija euros.
3: Ama holela o distriti yo malema yo provinsi ya jewampula. Asweli hananlelo wete trani ohala vakani uwa malikuwe kamuteko ori heresu wa isala sanyanyi mwe okatu wa manya kunyaku ni ehasara sepadu. Mahole la mukoro niwe herasa miteko so shuteria amu avano ni varno savano o malema Abduli Afia o himia wira idistritu sotene wa mwadi kelo upakiwe saapwe yanse isala mloko biraru ni itana sheshe mwaha wa mulatu yola. Abduli Afia uswe tena nlelo wira numuru na isala iya sinihimwa muhina mwa ishkola sopieria kablokoni isheshe. Abduli Afia uhunje rehema kawira okatula va isala sotene se iyasi ni mbaro mteko oso mwa mahawa manyakunyaku nomala amatanle sore heriwa wahalela kapahi wavi wa musuruku ongela okuiheria mteko wote keliwa isala so wakamiliwa ni tauni saipadru.
10: Todas foram reconstruídas.
3: So tene si sanyanyi ngwe mwahawa iwowo wunovira amwathande sore heriwa. Vano isala seye sahono nenge mulatuwa itaoni sa epadru. So kala nanlelo si hakumbe ore heriwa nihima umwesi. So kala isala pili sihono nenge mwahawa ihasara sa epadru. Oshilini siri isala taru ni ohime wira umwesi. Kakanle ana shikola anisoma vanlaka niwene. Mwahawira ana munjene ya hubwela oteka nipanda ni mosa onisomaya okatula ba anashikola yao. Vano oshilini nanlelo akala mwatelo ana mwane okiraka mloko mitana na miraro anisoma vandaka nwene.
10: Bioitenta alums.
3: Natapulela masu amahorela amukora uniwehe resamteko soshuteria. Amuavano ni varlo savano dishiritu yo malema Abdul Afia nisovariwa mpaka umuta ola. Sinuluwana ni mitoko soro heresi wa isala saapwe yanse ni ewowo wanovira amuatanle pamosani itauni sa epatu distritu yele.
2: Distritu yo kwamba uniyasa na watela anamiha kwa nopave la otipe la ifabrika chote nkacha icholia ni upanka ilo sumaria fazenda.
1: Distritu yo kwamba mpanya ne ya eriare msewe oniwa naniha ilapo sikina na veto i provincia anto kuwampula o Zambezi ani o Cabo Delgado. Tivonto, wankwele ya mawa kuvea oweshesha mpanta yola wa ifabrika. Ya winto, ikapeleliwe mapuro awi sitipeliwe mwe ifabrika sayale ankwela uruwe riha e distritu ele no tandiwa nipuro ni epoma ya mapuro ale sikanla ya mikwara sopa ha 300. Ya wito, erwe yale orwe liha. Mpaka vano, o distritu yo kwamba, yo kala we fabrika, yo tanla nchoje, yo paka makuri asoja, yo msila na kuu, upaka epepa na veto yo mpasa arosho. Vanonto, ware haya nipuro neno, aonkwele haya wii, sikale we fabrika iyo.
0: yo kwela ya winto e distritu e kale yo suwe liwa sha ni yawone ya ano kusha saseyo erohaka va efera yeyo sinisa ikalelevo ilapo sikina eni ya hipakiwe o maputu upueleliwe mweri yola eri ekwaha ya nami loko mitana mosa ni emosa upakiwa efera internacional de Maputo ehali elaleiwe ni mutuko eno wehirasa olima ni muhako disitu yo kwamba José de Almeida ulumakani Radio Mozambique.
11: É possível sentir uma tendência pura
0: na nona wi akala alipa okola oruwe riha e distrito yawo anirwa mu imara soma lihera ekwela ka wi epanya mapuro au tipeliwa mu ifa Afrika saya se yo sini sinavari hamite ko sohia na hiana osuela wi wo kala muruwe rompanda wasa olimi Ivanto, tana asasa ya wi, epanye mapuro ayawo o tipelamu ifabrika saya. Nsuwe nlahu wira, no kalano mikwara sopiera 300, maseyo onkoleanto wi, yawo anakwela wera no saseyo etipele. Iva toni niweseshe samuruweru, ohikande wakwamparo, wakala tonu mapuno makina ntoko maua, umarupa, oshimbu nila, na veto okuruwe provincia yosambezia. Mwote mwene mmoso kala sinkumelela. Ivanto, toraya ni wajerera na yale anakwela wi eruwerihe e distrito yela.
11: Destes 300 hectares que serão implantadas diferentes indústrias de agroprocessamento.
0: Tapulende masu a José de Almeida, mutokwene owe herasa olimi ni muhaku wa e distrito yokwamba, anleli heraka mupuelo wa epoma ya mapuru ale kwela ka wira Eruweri he e distritu sitipeliwa kawo ifabrika seyo sini sinareherera itu sokumelela va olimi.
2: Amuava na operere ya wira ahitumiri mapa ni chohapa la Rajabu Asani.
12: Ama hulela amawani mwamkulu tuwa onamihavo wanamleto e lokalidadi ya osawasa wa e distritu wa Mpula. Anuwa mpereria ashipapa na ale analela anamwane. Watara taraka anaya ya sekihaka ovira ipiro sota kala. Sikanle owati kihereka utuli mtokelwaya mumihuli. Kalilola unikumilela okatimosa. Nondwa huno, vanoni waya wira asimali vamosani amu avanu mpantole. Kanishi keria vanjipale ushikola. Etarlela kaya kala ashana achitiana. Ovara kamiteko samawani. Ntokoni omweta panana. Guva nisikina ku vanu ashilo pwana wate laka uhuria soha pala vamosani apuita. Molu mala ya asweli hiwani Hasani Ernesto orimaholela amawani mkulutu wana mleto unamihavo yogo okupanyende wera nondwa hunno mkalelola onashankiha amaholela mpantuli hatani ale aniweheri amite kososo mamapurwale mwaha wo wera eshikola mpanyane yao. Kanatela anashikola orowa osomaka. Babo vakushiririhe otamihi wa ekalasi aneta na pilo kalesetima. Ohi waka kinta klasi, nya mwaha woto wela sumi.
13: Kahan kushi wa mwamata no anhala satoela kabatetu, hiya periperu sama iwa. Vale akarashi tia na ele li horo shkola iwe, shoku yonetu endruwa pana anole. Na yawa otamu eta santo, ya kalashilo pana yao ya laitate. Muna apanya paha mweta kapuetra, mutata nememe. Nake laka ruwalela mano puetra, ola, ay, kaniwa sato nina mwahiye hiya lepahe. Kasha akala matia nubi, wawara kina tampan chawe la sawoba wigo. Ayo kia liliwa morotu, kia sheliwa nememe pahe.
12: Yari maswawe Hasani Ernesto. Urimahulela amawani mamukulutu wana mleto unamihavo. Elukalidadi ya osawasa weposto adimilishatiwe wanshilo. E distritu wa Mpula. Avekela ka ashipa hapa na ale anale la anamani mapurwale. Muhinago wa sekiha ka sota kala. Sikanle owati kihira ka utuli mtokelwaya umihuli.
2: Ihapare chino titimiha ichipo che kurwano ni abilu ni huni wakuma uzambezia.
14: Alipa awina ni keche nyambaro. Ahakala lela miteko iwondre otukunukiwa ino opa. Kiwa wa esakela neta na maha ya menelwa nikeche nyambaro iwondoviri hiwa epoma ya ona guru omokoni ya provincia wa Zambezia. Alipa wina nikeche nyambaro Iriwa indo ni kuru na mteko za wina ni kovelo na panewe ditelele. Ohole liha mteko henga wana wihiha nupwela yele iriwa makolon waho.
15: Miki niwa Rafael Mario Sitima. Nakuma epoma ya wana marohi.
14: Achumo hina.
15: Wina pama deno kwaranya. Ohaka lala pama deno itishtiri tuiteneve.
14: Mohina ni noa olelo.
15: Olelo kaninane ni noa. So tempu iku haya dini wadhirwe di noa ni nena.
14: Toa shena mwako huru hei noa kuhela.
15: Epa eshkala mpaki weshkala.
16: Mibelua. Ashkoti, ngikume disiri yona mkubela.
14: Achimo hina ulo baba.
16: Ni hina sana sana.
14: Mudiveliwa.
16: Ni diveliwa to.
14: Asuya ana hakalala ni mani.
16: Yani hakalala, yani hakalala.
14: Mure wa chaka venina nikeke.
16: Ndile wa disaseja ni nene.
14: Nimwe epula ya kokhera ka to otuli. Mutako ola ale era na madivediwa mutako o ni hiwa ni keke gara ye pomo ana kuruwe edigwa adivediwa ni yele yonaya
17: osibele wa pama bo for example osilo no lele wo hiya na baba mucho o ginde mo osilo diwa wari wechu
14: ele ni hiya mutako ene provincia ya zambezia piyo matush onna li pisan ba hore le mutako da wini kuvelo le provincia ya zambezia we titele le tuna vaya o paramiteko Dodi di mihadoma koloni dhaana nloko e provincia ya Zambezia.
18: Ndiye wos tareno mstegu mwintu bon, chenga juhe, agora sinto que a festa vai começar. Os artistas já estão a desfilar, estão a cantar e acho que vocês estão a gostar. Eu quero primeiro quero agradecer à Direção Provincial da Cultura e Turismo que preparou este festival para Gurue.
14: Pio Matos, mwemelele e provincia ya Zambezia, nyohakala lelo rehiriwa nikeke kwa haya netana moha, Yere nye poma ya wana kuruwe, omokoni ya provinsi ya Zambezia. Okumele poma ya wachwapo, abili ni wani.
2: Ihapari chela pocho kope la ilapo yo Tanzania ni Amerika. Ahi wanana ni uukuliha manana. O kanyariri ya atu o Tanzania anopanka isafari ilapo yo Amerika, Monter Bonifacio.
19: Ilaposa o Tanzania ni Amerika, so hi wanana olipi hamui wanano ni owehawe hasa uvukuliwa. So kanyeriwa wa atu a ilapo ya Tanzania, we evolue ki mwailapo ya Amerika. Mwiwano ola, upanyuwa wa mtukumano ni maministru anatropa o Tanzania, Rimo Nyansaho, ni anawihasa mwiwanano ni ilapo sikina o Tanzania, Mahamud Thabit Kombo, ya Ryanu Nikuru na alipa amalamulo wa Amerika, eholeliwaka ni Ronnie Jackson, Ari muholili ni kuru na uhasa miteko sawaki ha ilapo ya Amerika. Vamatukumanu ola, wovanyi haniwa sa waki ha sa nakoso, muhaku, waki ha ilapo ni okali ha mbali leo, muretele mu ilapo sa mshereshere mwa eparea ni veri va Afrika. Ilapo pili isa, so hiwa nana olipi ha miteko sa nakoso, ombari wa makuria agash, Maluku amuhaku ithiyao ni sikina. Elapo ya o Tanzania, yoveka omalihiwa mwaha wa atu, akina akina, ohemeriwa ovoloa elapo ya Amerika ni itu sikina. Alipa amalamulo elapo ya Amerika, ahoni hera uhaka lawaya mwaha wa elapo ya o Tanzania, okavi hera miteko ni sawasha shira muretele mu elapo ela ni sikina sa Mwafrika, owana ni ananyata ni miteko sikina. Ministro na wehasa mwiwana no elapo ya o Tanzania ni ilapo sikina o himawi mutukumano ola wari wokweli asha ni woko oneria va elapo ya Amerika eva hilaya mipimo so hiana elapo ya o Tanzania. Eaka evirale elapo ya Amerika ya himawi wi alipa anakoso o Tanzania evolewe wa Amerika epachereke Oliver Muthuruko na pira $15,000 awa Amerika va kiviru emilion emosa wa mitikaj. Ehinaye otumula mahuku ayom kuvernu ya o Tanzania ya himawi ya hala wuluma ni elapo ya Amerika mpua nga mwiwanano wa ilapo okumela o Dar es Salaam ehali elambahiruni miano Monteir Bonifacio.
2: Asante Monteir Bonifacio wokuma o Dar es Salaam u Tanzania ni hapari ya himachira ilapo yo Tanzania ni Amerika ahi wana na olipihera wi wana nani uukuliha manana okanyarihia atu o Tanzania anopanka isafari ilapo yo u Amerika nina atruwela ni hapari chunlapo no humomo naso wakatula ihapari chompira. Baia ope manjani idumingu ulishinga ushintia ampira atano kwa moja ni Ferroviario Owongo masintan wani herenya itasa yo Mosambiki weko hayo quartos de final wo malheria mpira fundi abaya opema Arthur Semedo akupalera Ferroviario olishinga ahunu wa uchuela umwira mpira pimana ashintia ka baya ampira enchi Semedo mpantinki na kuendre mpira yoyo hokali hera wapima mwyo mwira mpira anuhalawe watanla masintan omosambola ni Ferroviario Omaputu ikwaha yo nakumi nataro. Ferroviario Kilimani nchana idumingu honshinta Sporting chicho Kilimani ampira ele woha kulelia masintano ompira o provincia yo Zambezia bilu nione.
14: Sporting ya vachuapo ovo tiwa murungu yola ni kuruna Ferroviario tavachuapo wa mpiria ayekwaha ya neta na moha provincia mpiria ola anido avokingwe yate na Ferroviario. Mpiria owo ila ni kuruna Ferroviario evole hiwe ni miru ni Nasir o makuchuelo Bartolomeo di Jesus Maria o kufilatina Bartolo rana masusia mteko zomvoka mpiria ni kuruna Ferroviario o tepo zive liwe nyele o neje anamvoka mpiria ya Ryan. Ele hija alipa ena dividendo com vamos campeão ali com na Ferroviário a Hakalalela.
20: Então é mala hijo Ferroviário 2 Sporting 0 a Ferroviário vananya enya almoço com a bola e barbari vano na mana rio chiamo ijujumera twala yo vou bater Ferroviário Ferroviário da empresa ML não sei que ini mahie lojan lojelaya então ele não vai viajela domingo
14: pidi ao vokingo amalo asumano runtava wene cor na Ferroviário vai chapa na melampro pakira no pro lo comini miki na ko mitanna miraro
2: Desportivo Pemba frente ko chuaten kachama yo mwirampira chuwachiri hao kulveli ha ukalana mayo mwirampira o provincia.
6: Desportivo o Pemba u Cap Delgado enre iklubi inahala uwukula umorsa cha nchuruku chuwapa vila mayontika mpira nilaponi hu ni ilapo chikina wa miaka chinua ihina uoma la utukula ichikola iyana mpira ila iklubi la. Mosei Zakariash olumacha chomo stadi yo Pemba ukati watukulia ya ichikola ya nampira watunkalia wira uhia umorsa cha nchuruku ikulubi inahala upanya nchuruku ni projetu ila yuatengaja mayotika mpira kamana chinahala ukumelela ikulubi chihala wavyavya mayotika mpira atengaje ni ikulubi ila.
21: Representa un encargo muito grande.
6: Ulava ukale nteko mulu pale wakelela mayotika mpira okuma madistritu kamana kampa ntonyiro mwechana na hawia mayotika mpira okuma ilapo chokopela. Pimana nirukula ni mpavela ihina umiaka mili aula miraru ukwela kweli ha itu yowa wana mayotika mpira okuma ukopela.
21: Sopra o Clube Desportivo de Pemba.
6: Ichiko lela kahiwira anhala ukuma weyonti kampira a Desportivo o Pemba pasi. Nanso, weyonti kampira o hinahiena.
21: É da Escola de Formação do Clube Desportivo de Pemba.
6: Nrita o provincia, unawe weha amava no unteko, nimatikele ompira u Cap Delgado, uhototopela nrukweniola. Asosasang o provincia omiteko chumatikele ompira u Cap Delgado, aheto onyera ukavihira. Wajira ichukolela yompira wa provincia irwe vaholo.
2: Asante Duarte Liasi. E provincia yo uniasa inahala wakusa anachikola achese omite kocho jinaistika nuhala utonyera masintano ompira anashikola e provincia yo unyambani uyola mwaka. Maria Fazenda.
1: E provincia yo niasa yo hatanla anachikola achese mpanda wa jinaistika yao enia kalele onamona wa masowa anashikola ni irane o provincia yo inyambani mweri yola. Mpaka vano, anashikola awo eni irehereka moli pihera. Awi, yiso onehe ni yakalele onamo na masana sene e provincia yela o masoa o inyambani. Airadi Mosambiki, avira mnihiku nana na murunku. Yona, mota simpaki waya itrenu saya. Vavo, mulipa watanda yawo eni ya kaleleva e jinaistika o inyambani, Otiliu Martins, o hiso neiha, oteli wa murima, mota aniso neiha ya wetiha ni otariha sa seyo siri ikano sa e jinaistika.
2: no pia o komone wonko mane logo hapare asosiasaun atiana loko moja nuwa atano omira na koso idishriti o makomiha uno ukap delgado wapa nyampanko woka vihacheri ya misuru kuwira atruwele uframite kocho omira na koso idishriti o kwamba uninyasa anawatela anamiha kuwa nopavela utipela ifabrika chote nkaja ijoljani upanka ilosu ilapo yo Tanzania ni Amerika ahi wanana ulipihera ni ukuliha manana o kanirahi atu o Tanzania anopanka isafari ilapo yu Amerika inya jari hapari chulu pale ni chikina kuja hole linkumani lo hapari ya hapari chatenka chini usomia ni minasira dalfu wa mikrofoni umakina ni makungal junior niraka mpo heri wikula vosalama mteko chintar na farad msambiki buwa noiti.
4: Kumanilo wa ihapari.

Napia emara ela ni ne teke mukoha wawiwa sa seyo sirisa mpira matela ohia na hira sira niye o makisero wa isimala. Ninto uiriana wa malele.

0: No thima ka sa wote pa wa ku veya.
1: Dijone ver ta na ku cha ta ku ham kina. Ole la ta nan ka la shinta. Vamos a Vanley.